ati manam jigen jongu may kumba boy merendu ndaw xale daara ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ko ko abdoulay simer mari kumba fara teg deur ko jawdin la ci ndaw pey jaw ko maram cham ye sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

agiñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jay jen jay amadu boy bay ba ilimani maray la

yalla burna taara mo jur barasina barasina taara marfal serigne mi ni di pe serigne touba fon fele yam nan jaga kol fel ak ni ak bere fol fal way jaga kuma.

kewgel alaaje bunu yalla bege nanu baye yow fari gey birem gey binta jaaj ak natugo gey birem gey binta jaaj agal gey birem gey binta jaaj mang koy dal mang koy jaal daawda job ya ma benda ak bira ma benda faal mboyok ñur bel sa sin tigeet ay way ndey mari kumbalaw be dem mang koy jaal ndey ma daan mangali moy may cham aram bak moy may cham ay way fa gey ndey ma daan ndey mari dem na amutulay kumbalaw be ndey mare nga ko de war Malik abiyater bu ñul bi ci Côte d'Ivoire di degg bu mi gacce ci jël job di ko degg Côte d'Ivoire koku kumbalaw be yaayam bokku ndey mamina tram

lamin jassarna jey nga betwar Dakar yasinal gibrim gibinta jani ay jang betwar Dakar bay kumbalo be jassama tawu jigen bi mate joy bay mi ci betwar Dakar kumbalo be madula mi no ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire yasinal gibrim gibinta jani gibrim gibinta jani Ibrahim gibinta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy sa jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mani ci Côte d'Ivoire ak to samba ma kure jak jor Ibrahima ak to samba ma kure jak jor joomi li ngeen nañu sa xewray set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin mi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik ta bay nga melalan Yasin

ko bi tanga ta nay mi anda ko ne ndar majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nduppi mo naybe ne nan o yamade jangune wi jangata nay mi anda ko ndar majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo joodno gayna ko nduppi mo naybe ne nan

yak ma de do fal far lab ma de khatay mer dum tabara nga de ter mbay taw ba nga am sukoro yit dom mbay ye ya di on rab dal tam ma kum mbay re no la ber dum ye mi kum mbay re ne tam ko kum mbay

abadaga alel ko ale kala mo bunga buli ban e koro jom no akko to malo bunga buli ban e tan ta ko to dino sere bor ida mata nunda bokinta re imba sen mo gara.

dikelio yawo abanawe ketode ko warno yina mata luri kama ko minte jure pelle ko luri kama noduma mi jewal sabachan kwa tanjar ni gasara di satiko my dear oh ko samachamo.

motubuile kama mitubane na mnyane kumana gorko abe dalaburo mutar bangel suro be dabadele duso be ligedi kesara ba mule burujela wilmao njorol samay dingali fechi po de feche dainabe worbe junne je wodwa be dalaburo mutar bangel suro be namadele duso be divami wullu mi serano bale il fone bedeilo makana bimingama yo jere gamdingama yo jere tigije di molewalo ndi banje amna rajo ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo ko mole modde manne yari wuro mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay wo jere ngamti ngamay wo jere tikjeri mo lewal baaji lawbe dibanaari baari wuro ke nangango

0: Gorilla. Eh, Connie. Walang nyan yung nagkarabida, no? Hindi pa ko yung degiwari po yung hindi nagkali po yun.
1: Wow.
0: Eh, Connie. Lingaw yan, bigyan na ako. Hindi ka liyak kay Wale Auntie.
1: Alec!
0: Pero na parang liyak din na. Ay, Wale.
1: Pero na parang liyak.
0: Na parang liyak din na, pwede siya.
1: Pero na Wale.
0: Gusto na ang ibang mark. Yan yung hindi pa. Kay Wale Auntie. Wale!
1: Alec!
0: Wale!
1: Wale! Wale!
0: Si Tabagor lang.
1: Maham, lol.
0: Samang hindi ka lang nakatak. Hindi sa jam niya.
1: Kundi lang si Tabarek.
0: Si Tabarek.
1: Si Tabarek.
0: Mamiyali. Nagkasama ka si Brenda Bakan. Kali. Hindi to Luffy. Sakudi. Pwede. Hindi water.
1: Ay.
0: Hindi ay barawai.
1: Yes, sir. Oy!
0: Hindi ni sawai. Ang nyari siya barami.
1: Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Mam.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may mo
0: no bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñi xur yëp ya ko mom
1: mané ya xawlé ci
0: li do bëgg ñëp ngeen tatt ci li
1: tatt leen ci li jili ménager
0: jili ménager groupe jamm
1: da ka soxna su bes
0: tatt leen lolu
1: tatt ton li

guerre lu ben te mari mud mariyan xar yalla dem ba job galaru ba ngir yene nyaay ay malik malik mujura laj malik bay ajara tundate set ni ci lam bu dis bi akat sen par ma nga

0: ko sedde jawaram ko bi le mu kana furo na sel le minyali gra ko no tok sakli habi tu grande allah wa fedi gunne bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may wayni
1: ma hodi
0: so poni ko bi mo ko tane bamako so boyi ben jira merno ladde wono ko majana hudi gay ko tida
2: sit sam woni hakkunde min ko hande buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ngati so teppude nani wi be o mbamde ko hanga bul ko buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum kede won ko dum sit sam si ko yiddinde bayri ko yiddi taki jomirado o tek.

badda dama sidi ma sire sama demba alim tanmur mayram wuri mayram sama jabo dara mal gere gida ni ja dingi dingi yimbe tis be midi arde makko de santen ko fu jogi namnan yidnana dem ko kodda dama sidi ma sire sama demba alim tan en goto yotti mo kodda dama ayse o mo nan o yimbe fu su tuba ma be do ko jomen hakilajen hol hen tuba teddi wi kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogade hakille ben fof ko tefo gagnum ha wonte gidi andu o yidama kono tefo ha wonte gidi ma c'est son gidu ma e gagnama ko andata dum yeso kedi do wi mo mod moyram wuur moyram sama djibou abdourahman gala gida midja dengi dengi say bi wudude bandem kudde gal modjal holno batta ya mawnat hirande la ba yesu bande ara bandum goddo ara kono sirane ma wona mawnde yesu debbo ma wona lambo dum jogi rewan ko ngatour damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew takki bi yawtu ci do wi mo saydi holete bande no wona batta o wi wal yida gongo sel da fenale ci do fu mo ndesa da ma yeri dum nama gidini welma sa nyaama nyaani nama nyaani dini welma

baba dembele won baba di ban jatta ci ner ci ginaaw gangul ma nga jaar baya ci tadulu ko ma nga jaay tay tayle ma nga jaar kreke ma nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomat jaar nagara fili ci gedd di bo mu len wax di nek walu fi fa lu waxanjar ay waxani bi di nek fini yar jam la ko xore ni bi wax sande wala mo ko ligge ma ta walu fi ni ko ñagoon timbe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom.

ba di nga da lay kulé sayandu kul ko do gam len baadan kul ko do len yepp du ko do ma jojam da da bi ci bëgg jande der jakki mu jottam ba de ba nga lan do len ciar kul jor dendo doom fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol wala ya lay wagan fay ak am di ngol ya lay wagan fay ak jojam yalla ya lay wagan fay yow li kul mu ndaw mu ñu da wañu doom ba ci sagata lak jor geej bay bayam ma jojam da da ciro nday borobe la kuli ko dugon da werg la bëram ngona xel.

borom ñay dulay ko na ma fara sunu borom ñay dulaw ko ma fara sunu borom ñay yakuru ko na ma fara sunu borom ñay modou buri ñay buri ñay ju kafa nga jaw buri ñay am baxo jaw buri ñay ak jomba jaw buri ñay mang wona mbato fara sunu borom ñay dirbeul bu yo ngoj ñat aïssa fara sunu borom ñay jurma amad ñat ak mawlud ñat boori mbato fara sunu borom ñay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato aïssa fal boori mbato awatar ga fal boori mbato yoyo dom fara sunu borom ñay taaru tekk mam borom baba ñay jambar ge jurum ñay barka ñay ñaag ñay barka ñay cegur ñay barka ñay dembana ñay barka ñay jurum ñay mura lakhiram do duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yirim lay seen mam mudd bu gor fa ciringa jam ni de nalew ngam ñay de bu gor fa gol samba jam ni de nalew nar bu ko gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim lay seen mam de mudd ngo won xatta bay ki gis la re gnawam yirim bal sel la sar fa maram sel la sar amadu ngoj sel la sar aysa ngoj sel la sar aysa ngoj sel la sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaara ay dumboj mom sel de sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur sepplo kabata fa nga de burjaaj sabar de burjaaj yim anta de burjaaj bubu kar fa ndongo de burjaaj yelli fa ndongo de burjaaj amadu fa ndongo de burjaaj del xamul sa burjaaj ñaaw naajey kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yaasin.

gumul ma jarga sa gumul ma fan fa fal ma jarga kon fal ma jarga umu fal ma jarga xari fal ma jarga adman fal ma jarga umu fal ma jarga yasin fal ma jarga yoy do ma jarga jëmboy sa ko len tawlo.

0: Oh, you better find money! aji wonen bi bamo ko ni non aba jani wonen bi bamo man jidu de nawar damal de baba men jidi moy baba na jigi kalis min mala ko joyi tanra men jidi moy baba min mala lanus man ni ko wona subal ko sunu gari ngar subal wonen tobo aji ko lar ta ci nam wala mi ta subal
1: You're not going to get it.

serigne mbacke soxna ndo man jay ma xam nga ya bax serigne mbacke soxna lo serigne cheikh mbacke boy sa bay gayna fat ma bax yaara bay sa bay

sen ko mbey bop tuddo yaaya sar na ko tebe siw pierre deneng mako fit robert ngay mako lal yak sar deba chul di mako nax dal ani ke job mi ñu som ke job wa job gep cher ku je koy sor mo lal batam ko dal ñu gol ne bu ko bolé muñ ku dam ke cheb mu ngi ndurok mom dal na ko ñaar yoon